0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Nshuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Uriko ushikirizwa iki kiganiro na Julien Manirambona. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye ngo mwemu yera abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Reka rero tujyane nawe uriko urankurikirana mu gitabo cy'itanguriro igice cya 23. Turahera ku murongo wa mbere. Harasomeka hati: Sara apfuye, Aburahamu agura isenga yo kumuhambamwo. Sara yamaze imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yamaze. Sara araheza afira Ikiriyati Araba muyigushi Kanani. Aburahamu aza kurira Sara no kumuborogera. Aburahamu ava hasi, ava iruhande y'uwo mubyimba, abwira Abaheti ati: jewe ko ndi kavantara ninyambukira muri mwebwe, none nimumpe iwanyu ahano kwizizira ho guhamba kugira ngo mpambe umuntu wanje amve mu maso. Abaheti bishura Aburahamu bati: mugenzi, nutwumve, uri umuntu ahambaye cyane muri twebwe. Mu masenga yacu duhambamwo, iyo wohitamwo yose abe ariyo uhambamwo umuntu wawe. Ntawo muri twebwe yokwima isenga yiwe ngo woye guhamba umuntu wawe. Aburahamu ava hasi yikubita imbere ya bene igihugu aribo Baheti, arababwira atasangwa mwemeye ko mpamba umuntu wanje ngo amve mu maso. Nimuntabare munyingingire Efuroni mwene Sohari ame isenga y'Imakipera afise iri ku mpera y'itongo ryiwe, ayingurire hagati yanyu ibiguzi bikwiranye biyiciye, habe aho niziziye ho guhamba. Nuko Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni umuheti abarira Aburahamu. Abaheti bumva bona bari ko baraca mu irembo ry'igisagara cyabo bose. Ati: mushinga ntahe, oyaye, enda umviriza iryo tongo ndariguhaye, boni senga irimwo ndayiguhaye, mbiguhereye imbere y'ubu bwoko bwacu, hamba umuntu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu abarira Efuroni bene igihugu bumva batenda se ndakwinginze nyumviriza ndaguha igiciro cy'iryo tongo emera nkiguhe mahamba umuntu wanje. Efuroni yishura Aburahamu ati mushinga ntahe niwumve none gatongo gaciye shekeli zifeza amajanane kunteranya nawe nuko hamba umuntu wawe. Aburahamu yumvise ibya Efuroni amugerera ku munzane za feza yaciriye abaheti bumva shekeli amajanane zifeza kimwe n'izo abadandaza bacuruza. Nuko iryo tongo rya Efuroni ryari makipera hari abana n'imamure bonisenga yarimwo n'ibiti byose byari muri iryo tongo birizengurutse impande zose vyegukira Aburahamu kuba aho yiziziye imbere y'abaheti no mu maso y'abaca mu irembo ry'igisagara cyabo bose. Ibyo bihetse Aburahamu acahamba Sara umugore wiwe muri iryo senga yo mu itongo ry'Imakipera ahari abana n'imamure mu gihugu cy'Ikanani. Nuko iryo tongo niyo senga irimwo abaheti barabirundura ngo Aburahamu ahegukire kuba aho yiziziye no guhamba. Itanguriro igice cya 24. Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri byose. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe umukuru wo mu rugo rwiwe yabwiriza ibyo yari afise byose atenda nushyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye ndakurahize Uhoraho niwe mana nyenijuru niwe mana nyenisi yuko utazosabira umwana wanjye umugeni wo mu Banyakananikazi abombamwo ariko kuzoja mu gihugu cyacu muri bene wacu kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Uwo mubwiriza aramwishura ati kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzanana muri iki gihugu none bibaye bityo noba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramwishura ati uzuzira kaziri ntuzusubize y'umwana wanje Uhoraho Imana nyenijuru umwe yankura mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo akambarira akandahira aturuvyaro rwawe nzoruha iki gihugu uyo niwe ubyiwe azotumwa mu marayika wiwe akuje imbere nawe azaba ariho usabira umwana wanje umugeni kandi uwo mukobwa niyaramuka yanse kuzanana nawe ntuzoba ugifatwa niyo ndahiro nkurahiye mugabo ntuzusubize y'umwana wanje. Nuko umubwiriza ashira ukuboko munsi y'ikibero cya shebuja Aburahamu amubarira nk'uko ibyo biri. Uwo mubwiriza yabira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja aragenda ajana ibintu byiza byiza by'uburyo bwose shebuja amurungikanye. Nuko arikora aja muri Aramu na Harayimu ashika ku gisagara na Hori yabamwo abarira izo ngamiya zifukama inyuma y'igisagara kuyiriba hari ku mugoroba mu gihe cy'amavoma. Arasenga ati: Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze mpa kugira amahigwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Iyo mpagaze ku iriba kandi abakobwa babo mu gisagara bahava basohoka baze kuvoma, endase bibe bitya, umwigeme nibubwire nti ndakwinginze ururutsa umubindi wawe nyweko, akanyishura ati nywako, ningamira zawe ndaziha zinywe, uyo abe ariwo watoranirije Isaka umusabyi wawe. Ibyo nibyo bimenyamenya yukugiriye neza databuja. Nuko akiri karavuga, Rebeka arasohoka afise umubindi ku rutugu, yari mwene Betuweli uwo Miruka yabyaranye na Nahori umugabo wiwe murumuna wa Aburahamu. Kandi uwo mwigeme yari mwiza cyane w'umunyakaranga, yari nkumi atigeze kumenyana n'icyitwa umugabo. Aramanuka ajya ku iriba, yuzuza umubindi wiwe araduga. Uwo mubwiriza arikanya aramusanganira, aramubwira ati: Ntabaza se utuzi two kunywa kuri uwo mubindi wawe? Aramwishura ati: Nywa ko mutungwa. Anyarutsa kururukiriza umubindi wiwe ku kiganza

muri bwo umunezero n'imibabaro birakurakuranwa bukaba bwuziye mu twigoro n'ibikogwa bwagereranijwe n'urugendo ubwo rugendo umwe wese arugenda akurikije inzira we nyene yihitiyemwo canke yemeye kubwo kutamenya nkuko ingendo ari nyinshi niko n'inzira ari nyinshi izo nzira zishobora gushana canke zigasa hamwe hamwe zikaba ndende ku rugero ntopima canke zigafata inzira ya hafi zigatandukana canke zikegerana mbere wanashaka zigahura iyo ufata yose canke iyo nofata yose izoruhira kudushikana ku maherezo abiri yonye nashoboka rimwe ni ryiza ari ryo ry'ubugingo buhoraho n'irindi ribi cyane ryo kurimbuka ariko ikibabaje nuko benshi cyane bahita mu gyoherezo rya kabiri ryo kurimbuka nkuko bisanzwe umuntu aranyotewe kubaho ibihe bidashira adapfa bituma afata ibyo yifuza nkaho ari ukuri agashobora kwiyumvira ko atazopfa none ivyo vyiyumviro vyo kudapfa k'ubugingo bw'umuntu vyavuye he ntivyavuye mu banyagiputa nkuko bamwe bari bashatse kubivuga ngo vyo bavyavuzwe na Herode abanyagiputa ntibigeze bizera ko ubugingo bw'umuntu budapfa vyavuye ku muhinga w'ivyiyumviro uwo bita filozofi mu gifaransa Platon aho yavyandika mu gitabo ciwe yise Lofedon kubwiwe ngo umubiri nagashe kugarana ubugingo bw'umuntu budapfa ngo urupfuruje rubaruje kububohoza kugira ngo rubujane aho bwibera ibihe byose ariko ibyo yashikirije mu gushikikira icyumviro ciwe ni byari bifashe kubujyo yaronse abamugwanya benshi na cyane cyane nk'uwitwa Cicero naho biruko ivyumviro vya Platon byahavuye byinjira mu mico y'abayuda bihava mbere bijikano mu bakristo byagiye kugira urufatiro ruboneka mu kinjana cha kabiri mbere bihava biranakomera kugeza no mu kinjana cha kane ni cha gatanu bikaba byagiye birashikikirwa n'abahinga nka Tertullian yavuye mu mwaka wa 1240 Origene yavuye mu mwaka wa 1254 bishigwa ko akatuzo n'umweranda Augustin yapfuye mu mwaka wa 430 nivyahereye ngaho vyarakurikiranywe no mu kijana cha 15 na 16 cyane cyane na Thomas Aquin atagize ubwoba bwo kuvyemeza ngo ubugingo bw'umuntu ntibupfa nkuko Platon yabivuze niho vyemezwa n'inama y'ishengero iyo bita Concile mu gifaransa yabereye Iratran mu mwaka w'1513 ko vyo kwigishwa mu ishengero none vyukuri ubugingo bw'umuntu ntibupfa imbere yuko tuja kure tubaze kino kibazo mbega umuntu ni iki ni ngombwa ko tumenya umuntu icyo ari cyo kugira ngo dutahure uko ubugingo bwiwe bumeze inyishi y'icyo kibazo ntituyibaze abahinga b'ivyumviro filozofi canke abahinga mu bushakashatsi les hommes de science tuyibaza bibiliya yose ku ryonyene ritihenda ku ngorane z'umuntu naho yerekeza twishimikije ibisomwa bibiri byo muri bibiliya biratwigisha neza uhoraho imana abumba umuntu mu mukungu bwo hasi amuhumekera mu mazuru impwe mu y'ubugingo umuntu ashaba ufise ubugingo itanguriro kabiri umurongo w'indwi kandi imana nyena mahoro ibariyo ibeza gose kandi mwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo cete cya mbere Paul yandikiye Abitesalonike igice cya 5 ku murongo wa 23 umuntu rero agizwe n'ibintu bitatu nyamukuru umubiri impwemu n'ubugingo Mose adondagura ukuntu umuntu yaremwe avuga ibintu bitatu ikintu gifadika umukungu gwo hasi imana yabumvyemwe umubiri w'umuntu impwemu y'ubugingo umuremyi yashize muri uwo muntu umubiri ufise ubugingo uvuye mu guteranya umubiri n'impwemu y'ubugingo ibyo bice uko ari bitatu biratandukanye ariko nta na kimwe gishobora kubaho cyonyene nta bugingo butagira impwemu n'umubiri muri make nta buzima bushoboka ibyo bice byose bidakoranye impwemu n'ubugingo benshi bakunda kwihenda ko cyane mu kuvyitiranya biratandukanye cyane
Abaheburayo igice cya kane ku murongo wa 12 havuga hati kubwo ijambo ry'Imana ari rizima rifise ubukuba rifise ubugiburo tw'inkota zose rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu rigatanya ingingo n'umusokoro risuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira urumva neza yuko impwemu n'ubugingo bitandukanye kuko ijambo ry'Imana rishobora gutandukanya impwemu n'ubugingo umubiri n'impwemu bifatanye bizana ubuzima no kuvuga ubugingo iryo jambo ubugingo rikaba riboneka muri Bibiliya incuro 873 gyerekeza ku bugingo buhera ubugingo bwo mu maraso bufiswe n'abantu ndetse n'ibikoko kuko ubugingo bw'umubiri buri mu maraso abarewi igice cya 17 umurongo wa 11 Reka dufate kano karorero kugira ngo dushobore gutahura ubucuti bari hagati y'ibyo bintu bitatu. Umubiri dufate ko ari nanga piano impwemu tuzigeraranye n'umucuraranzi. Mbega vyogenda gute mu gihe inanga yoba iteretse mu kibanza cyayo umucuranzi nawe akaja nka hariya. Vyose vyoba ari nkuko ataco bimaze. Ariko umucuraranzi agiye ku nanga hacaboneka umuziki twogereranya n'ubugingo. Umuziki rero ninanga n'umucuraranzi bifatanye umucuraranzi atandukanye ninanga nta muziki usubira kubaho nkuko impwemu zivuye mu mubiri atabugingo ubusubira kubaho duja tubona neza ko ubugingo butabaho atamubiri kandi atampwemu dusanzwe twese tubisobanukiwe kuko twirirwa tubibona kuko nta numwe ayobewe ko umubiri upfa duja dutahura neza ko dufise ubugingo bupfa Turabe icyo Bibiliya ivuga. Ubwa mbere. Umuntu ntavuka no kudapfa Imana yonyene niyo ifise kudapfa. Amajambo impwemu n'ubugingo yose hamwe aboneka incuro 1700 muri Bibiliya. Ariko nta na hamwe yigeze akurikiranwa n'ingereka buhoraho. Ijambo idapfa ryakoreshejwe muri Bibiliya incuro imwe rivuga Imana. Icete cya mbere cya Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 17 ijambo ukudapfa riboneka inshuro zitanu kandi nta na hamwe gyerekeza ku muntu kiretse ku mana abaroma igice cya kabiri murongo w'indwi icete cya mbere cy'abikorinto igice cya 15 murongo wa 53 n'uwa 54 icete cya mbere cya Timoteyo igice cya 6 ku murongo wa 16 n'icete cya kabiri cya Timoteyo igice cya mbere ku murongo w'icumi bwa kabiri umuntu yari yaremwe asezeraniwe kudapfa ivyo yari kubishikira agumye mu kubaha Imana mu gutsinda ibigeragezo byose no mu kujya ku giti cy'ubugingo ivyo byari gutuma umuntu adapfa ariko igihe cyose yoguye mu bigeragezo yari guca atakaza iryo sezerano ryo kubaho adapfa ariko igiti kimenyekanishe kiza n'ikibi ntuze ukijye ko kuko umunsi bakiriye ko uzopfa nta kabuza itanguriro igice cya kabiri ku murongo wa 17 ubwa gatatu kubera kugwa mu cyaha umuntu yatakaje isezerano ryo kudapfa kandi cyaha cyamugumije muri ako kaga kugwa mu cyaha kwa Adamu kwazanye urupfu mu isi kandi abamukomoka ko bose bategerezwa gupfa none rero ko bimeze gutyo ngo kwicaha cazanye umwisi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'icaha abaroma 5 umurongo wa 12 ingero y'icaha n'urupfu abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 ubugingo rero burapfa kanatsinda bufise intango ivyo bigasigura ko ubuherera ku rupfu iyo habaye gutandukanya impwemu n'ubugingo ubwa kane. Ku
Kristo mu gutanga ubugingo bwiwe kubera twebwe yaduhaye ububasha bwo gusubira gucakira ukudapfa. Uko kudapfa rero ukumva ko hari icyo gusaba ariko kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ariko niwakira Kristo nibisigura ko utazopfa. Uko kudapfa tuzoguhabwa ku muzuko wa mbere. Ubwo bugingo ndababwira buri mu mwana w'Imana we soko ry'ubugingo buhoraho. Icete cya mbere cya Timoteyo igice cya 6:12, Abaroma 6:23, Yohana igice cya 3:16, igice cya mbere cya Timoteyo igice cya 2:10, Abaroma 2:7. Chuti mugenzi wankurikiranye urugendo rwawe ruzogushikana he? Kubera iki utoyita mu bugingo ukudafa muri Yesu Kristo? Uyu munsi ntanze ijuru n'isi kwivyabona bizobagiriza yuko mbashize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo, nuko muhite mu bugingo kugira ngo mubone kubaho mwe n'uruvyaro rwanyu. Gusubira mu byagezwe 31:19. Murakoze mwese mwadukurikiranye, Imana ikomeze kubahezagira.

0: Usama gushika igerekerezo rya 30 Usama uyu mwaka nyene turimwo
1: ikazohora gitangura misi yakazi yakisa 9 gushika isaha 1 ijoro ku misi y'isabato kizohora gitangura saha 2 n'inusu za gatondo gushika isaha 1 ijoro
2: icyo gikorane kikazaba gifite ikivugo kivuga ngo haracyari ivyizigiro soma Yeremia 29.

Hallo. Mauro Cane Fredina. Come Veneza. Ah, uri giuri. Mi dia di buona presenza, non era un po' come un segno. Ego, amalero kama emero mjango wanje takayokeza. Kama mjango wame shema kurune wajeno mjango wadeane mapata na takayokeza. Kama nabo kuruje mjango wanje karawai takayokeza. Kama mwane... Nishima kine kama nene mungu rishadakati akayokeza. Kama mwane nene mungu rishadirake kama nese wanga sirivese kama mwane maimana vitari akayokeza. Kama nawe dia koni nawe dia koni kabuku shenge dia gwanda garo gwata kayo keza. Kama nawe gize ko ari amireza ka mbona nawe gize ko ari umuke ti akayo keza. Kama nawe gize ko shenge dia gwanda garo gwata kayo keza kama nawe ni kumugira kama nawe bose kumugira kama nawe sa ushinike jambo tu ngai kidai ta kayo keza. Kama nawe mahubanga ngai kidai ti akayo keza. Firishi ai kagwe mana firishi ai gitwe ti akayo keza murakoze. Ego akayenda abone kamuze mukunda buri ndirimbo akora yamiriza hari bintu. Ego. Mwezagi kwa Julie. Sawa sawa Julie.

ti bagenzi muri gukurikirana radio agakiza isoko y'ukuri ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu turanezerejwe no kuronka aka kajyo keza kadasanzwe ko kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ryagereranijwe n'umutsima w'ubugingo kandi niko biri akaba ari umutsima w'ubugingo. Imbere yuko dutangura ikicigisho cacu gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izorengera abantu bayo. Imana izorengera abantu bayo. Reka tubanze dusenge. Urakoze Mana nyenicubahiro. Urakoze data wa twese uri mu ijuru. Wewe udushoboza ukaduha kubaho. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugiye kuzingurura ibyanditswe byera kandi twigira hamwe amajambo mazima. Ndakwinginze mwami kugira ngo aya majambo adukure ku ntambuka dushikane ku yindi. Imitima iboshwe n'umubi kandi n'umwasi w'ibyiza ibohoke kubw'ubushobozi bwawe data wa twese, maze uduhe gusobanukirwa n'aya majambo. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu gishimikiye mu gitabo c'ubutumwa bwiza nk'uko canditswe n'umusabyi w'Imana Luka, igice ni ca 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi. Aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atemera ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kubw'uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Muri uyu mugani udasanzwe tubonamwo abantu babiri bavugwa muri uyu mugani. Wa mbere yari umucamanza, wa kabiri yari uyu mupfakazi. Hari ibyaranga uyu mucamanza. Icya mbere ni uko uyu mucamanza ntiyita ku kuri. Kigira kabiri cyaranga uyu mucamanza avugwa muri uyu mugani.

Nimwumve ibyo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mu ijoro nahi batebya. Nababwira ukuri yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Muri uno mugani Yesu yaciriye abigishwa biwe, Yesu yari yarakunze kwigisha abantu aciye mu migani, kubera ko hari imvo zatuma Yesu akora ibi. Ubwa mbere nuko igihe Yesu yariko yigisha yahura n'inkomyi zitandukanye, abanyabwenge b'ibyanditswe, abafarisayo, hamwe n'abandi bantu bose biyita ko bahambaye, bamufatira muri izo nyigisho maze bigatuma bagwanya ubutumwa bwiza yaba ariko ashikiriza abantu, noneho bigatuma igikorwa cya Kristo kitari kubandanya kija imbere, kubera ko yagenda ahura n'izi nkomyi zitandukanye. Ariko Yesu yahisemo kwigisha acishije mu migani, kugira ngo noneho aba bantu bamubera intambamyi, bishoboke ko noneho babura aho bahera kugira ngo bashobore kumubera intambamyi. Uyu mugani rero wari ufise icyo wagomba kwigisha mu buryo budasanzwe. Muri uno mugani turabona ko uyu mupfakazi yaje kuri uyu mucamanza agabitanya azanywe n'uko yari afise agahinda, umubabaro y'ibyo yari karagirigwa, arenganijwe n'abategerezwa kumurenganura, maze bituma noneho muri uku kurenganywa yitura uyu mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, noneho amurenganure, kubera ko uyu mupfakazi yari afise umubabaro w'ingene yari kararenganywa. Uyu mucamanza hari ikintu Bibiliya itubwira, kubera ko Bibiliya yerekana ko uyu mucamanza by'ukuri yari azi ko uyu mupfakazi arenganywa, ariko uyu mucamanza ntiyashira umutima ku kurenganywa k'uyu mupfakazi. Noneho uyu mucamanza, kuko Bibiliya yamaze kuvuga ko yari umucamanza agabitanya, yirengagiza igisabo c'uyu mupfakazi, bituma umupfakazi adahorereza kwama aza kuri uyu mucamanza noneho amusaba kumurenganura mu gihe yariko ararenganywa. Uyu mugani by'ukuri wagomba kutwigisha iki? Uyu mugani ugomba kwerekana ingene uyu mucamanza yaranzi ibijanye n'ukuri, ariko yirengagiza gukora ibijanye n'ukuri, kubera ko yirengagije gushira mu ngiro icyo umupfakazi yamusaba. Ibi byari bifise isobanuro yimbitse. Kuza k'umupfakazi akaguma yitura umucamanza byagereranywa n'amasengesho umunyabyaha agira igihe cyose akama akora amasengesho asaba Imana kugira ngo imurenganure mu gihe uyu munyabyaha aba ari mu cyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira ndakubwire ngo nk'uko umupfakazi yituye umucamanza, maze umucamanza ntiyamutunganiriza, akongera akagaruka agasubira akagaruka, niko nawe uri mu cyaha uyu munsi, bisabwa ko wizera Imana kandi ukitura Imana, kugira ngo noneho Imana nyenamahoro irushirizeho kukurenganura kandi kukurengera mu cyaha uyu munsi uri kugenderamo. Birashoboka ko warasenze kenshi, kandi warapfukamye kenshi, kandi waranituye n'abantu uri kubagisha inama, ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzaba uri kurongera ko usubira wongera ko witura

uyu mucamanza ari we Yesu Kristo ntabwo azigera yirengagiza icyaha cyawe, ariko Yesu yiteguye kukumva kandi yiteguriye kukubabarira icyaha cyawe. Hari itandukaniro riri hagati y'uyu mucamanza n'Imana, kubera ko uyu mucamanza ntiyagirira umupfakazi imbabazi. Kandi ikindi kitwereka uyu mucamanza, ntabwo yita ku magongwa y'umupfakazi, ntabwo yitaye ku mubabaro w'umupfakazi, mu gihe Imana uno munsi yishimira kwakira abayirondera bose, idatoranije umuntu ku cyubahiro cyangwa ngo itoranye umuntu kubera ko ari umunyabyaha byinshi, cyangwa ngo itoranye abantu kubera ko bava mu miryango imenyekanye, oya. Ahubwo Imana yoyo yama yitwararika ubuzima, kandi kitwararika kumva ugusenga kw'abayirondera ku murango no mu ijoro. Nico gituma uyu munsi wewe uri kugendera mu byaha bitandukanye, Imana iragukeneye. Imana iragomba yuko uhindukira noneho ukayigarukira, kubera ko Imana yiteguye kukurenganura, yiteguye kukwambika ubwiza bwayo, kandi yiteguriye kuguha inkomezi zituma utsinda icyaha cawe. Ariko kugira ngo ibyo byose Imana ibigukorere, nuko by'ukuri ugomba kugaragaza uruhande uhagazemo. Rero ubukene bw'uyu mupfakazi bwatumye uyu mupfakazi atakaza ibyiwe, niko n'icyaha cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Nk'uko twamaze kubisoma, ubukene bw'uno mugore bwatumye atakaza ibyiwe, arenganywa. Niko n'icyaha nacyo cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Iyo rero umuntu ari mu cyaha, bituma atakaza imigenderanire afitanye n'Imana. Muri uko gutakaza imigenderanire umuntu afitanye n'Imana, umutima w'umunyabyaha ugera ahantu ukihimbaza cyangwa se ukiyizigira, aho kwizigira Kristo we yatanzwe nk'ikimazi cy'abanyabyaha kugira ngo ahanagure ibyaha by'abari mu isi bose, biciye mu kumena amaraso yiwe yamenekeye ku musaraba i Gorogota. Noneho kwiyizigira k'umunyabyaha, kwishyira hejuru k'umunyabyaha, kubona k'umunyabyaha yihagije, ibyo bituma umunyabyaha atakaza isano afitanye n'Imana yo mu ijuru. Hano hari amajambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cya Zekariya igice ni cya kabiri. Hari amajambo akomeye cyane yerekana ko Imana yitwararika abantu bayo kandi irakunda abantu bayo mu buryo budasanzwe. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Zekariya umurongo w'8 haravuga ngo: kuko uko ariko Uhoraho Nyiringabo agize, niwe yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyaze, ati ubakora ko abakoze ku mbone y'ijisho giwe. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira nkubwire ngo Imana iritwararika abantu bayo, Imana irakunda abantu bayo ku buryo bw'uko Imana ikunda umunyabyaha. Imana yitwararika umunyabyaha, mbere umuntu nubwo yaba ari mu byaha akaba ashobora kugirirwa ubuntu, Imana ikamureka kandi ikamuzigama, ikamwitwararika, ikamuha amahoro. Mbere n'umusuma yaja kwiba, Imana ikamurinda ntapfire muri ibyo byaha by'ubusuma bwiwe. Ibi byerekana urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko Imana yipfuza ko igihe nikigera umunyabyaha ava mu nzira yiwe y'icyaha, maze noneho akaza kuba mucunguye umuremyi.
Lero nico gituma hano Bibiliya yerekana yuko ukoze ku bantu b'Imana, ukoze ku muntu uwo ari we wese kuri zina kiremwa muntu, asa nuko abakoze ku mbone z'ijisho ry'Imana. Mwumvirize namwe kandi uru rukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Nubwo umuntu ari umunyabyaha, Imana iramwitwararika kandi Imana iramukunda cyane. Leno gusaba kuyu mugore, gusaba kuyu mupakazi yagumye atakambira umucamanza kumurenganura, bigereranya ugusaba k'umukristo, bigereranya noneho isengesho rikomeye cyane ry'abana b'Imana bagira igihe cyose bababaye, igihe cyose bafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye, igihe cyose bakenye cyangwa se babonye ko hari icyo bakeneye imbere y'Imana yabo. Rero kugaruka k'umupfakazi akaguma agaruka ku mucamanza bigereranya isengesho rikomeye abana b'Imana basenga bariko basaba kugira ngo Imana ibarengere mu gihe baba bari mu byago, mu gihe baba bari mu marushwa, mu gihe baba bari mu bigeragezo, kandi no mu gihe baba bugarijwe n'ibibi bitandukanye. Satani rero niwe murezi wa bene se, kandi Satani niwe mwasi w'ibyiza. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, umusabyi w'Imana Yohana yanditse amajambo akomeye cyane, ni mu gice cyaho cya 12 ku murongo waho w'icumi tugiye gusoma, havuga ngo: mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Reka subiremo ano majambo: mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umusabyi w'Imana Yohana yanditse aya majambo ariko yerekana ko by'ukuri umurezi w'abantu ajejwe kwagiriza abantu ni Satani. Nta wundi ajejwe kwagiriza abantu, ajejwe guciraho iteka abantu atari Satani. Nico gituma keshi Satani ntazigera yibonekeza imbona nkubone, ahubwo Satani aca mu kintu cyose ashoboye kugeraho. Yaraciye mu nzoka acumuza umubyeyi wacu Eva, kandi icyaki bacinjiye muri inosi. Yaraciye mu mugore bituma umugore acumuza Samusoni, noneho icyaha kiba gihitanye ubuzima bwa Samusoni. Yaranaciye no mu bindi bikoresho byose bituma noneho abantu benshi batakaza ubuzima budashira kubera ko bahisemo kumvira cyangwa se gukora ibitandukanye n'iby'Imana igomba. Uyu munsi Satani ari guca mu bintu byinshi cyane, noneho bigatuma ari gucumuza ikiremwa muntu. Ariko nshuti mugenzi, nagira nkubwire wowe uri kunkurikirana, umurezi w'abantu kandi umurezi w'ikiremwa muntu nta wundi atari Satani. Kuko Satani yakorowe afise inzigo nyinshi yipfuza ko ubwoko bw'Imana, yipfuza ko ikiremwa muntu cyotandukana burundu n'Imana wo mu ijuru. Hari ibikorwa bitatu bya Satani, ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukurega, ikigira kabiri kubesha, ikigira gatatu
no kwica abantu b'Imana. Igihe cyose Satani yama yiteguriye kurega abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye kubesha abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye no kwica abantu b'Imana, nico gituma iyo umuntu akoze icyaha, mu yandi majambo uwo muntu abatandukanye n'Imana, kandi igihano ciwe kwa rugupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana irengera uwo muntu w'umunyabyaha, mu gihe umunyabyaha ababajwa n'icyaha ciwe camutandukanije n'Imana, none bigatuma uyu munyabyaha amaze kwemera agahanga amaso kuri Kristo, amaze kwemera Kristo akamubera umuyobozi, bituma umunyabyaha yicunze icyaha ciwe, maze Kristo nawe akamubabarira. Kristo rero ntahangagwa n'umurezi w'abantu, nk'uko tubusoma muri Zekariya igice cyaho cya gatatu, hari amajambo akomeye cyane tugiye gusoma. Ahavuga ngo ibya Yosuwa umuherezi mukuru. Umurongo wa mbere muri kino gice cya gatatu uravuga ngo, maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho, na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati, ewe Satani, Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyu siki shirira chokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uyo mumarayika. Mu majambo tubona adasanzwe, turabona Yosuwa umuntu w'Imana. Yosuwa ahagaze imbere ya marayika wa Satani hamwe na marayika w'Imana. Marayika wa Satani abwira marayika w'Imana, ariko amwereka ingene Yosuwa by'ukuri nk'umuntu w'Imana yambaye umwambaro w'ubuhoma. Uku kurega kwa Satani niko kwama kwigaragaza igihe cyose, kubera ko Satani igihe cyose abonye umwana w'umuntu akoze icyaha, yihutira kurenga uwo mwana w'umuntu imbere y'Imana, akabwira Imana cyane se agatekeza abamarayika b'Imana, ariko abereka ati, he, nimurabe wa muntu muvuga ko mwacunguye, nimurabe wa muntu muvuga ko muri Imana yiwe, nimurabe wa muntu urugerageze ko. Hano rero turabona marayika wa Satani ahagaze imbere ya marayika w'Imana, ariko amwereka ibyaha bya Yosuwa. Ariko kubw'urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko yipfuza ku munyabyaha yova mu nzira yiwe y'icyaha, byatumye marayika w'Imana aciye bugufi, noneho abwira marayika wa Satani ati, ewe marayika wa Satani, Uhoraho aguhane. Mwumvirize namwe uru rukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Abantu b'Imana bagereranywa na wa mugore twabona muri cya gitabo cy'ubutumwa bwiza, nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 uhereye ku murongo wa mbere. Wa mugore yaza kuri wa mucamanza, ariko atakamba kugira ngo umucamanza amurengere. Rero abantu b'Imana bagereranywa n'ujya mugore, kubera ko ujya mugore nubwo yari yararenganijwe ku byo yatengerezwa kuba afitiye uburenganzira, ntabwo yigeze ahorereza gutakamba, ahubwo yarushirizeho kuza ku mucamanza amusaba ko yomurengera. Uko niko abantu b'Imana, nubwo yogera ku rugero akabona by'ukuri ko ari umunyabyaha, kandi ko umenga ubwami bw'Imana ntibikunda kandi ntibishoboka ko abwinjiramwo, umuntu w'Imana iyo agumye atakambira Imana, Imana ntiyirengagiza ugusenga kwiwe, ahubwo Imana yumva ugusenga kwiwe, maze none Imana ikababarira uyu munyabyaha iyo amaze kugera ku ntambuko yo kwatura no kwihana ibyaha byiwe. Rero
uyu mumarayika w'Imana arabwira marayika wa Satani ati ewe marayika wa Satani uhoraho aguhane. Mu gitabo cy'imigani igitabo camwe mu buhanuzi page ya 81 haranditse amajambo akomeye cyane, amajambo tugiye gusoma avuga ngo abantu b'Imana ntibashobora kwiregura ibirego baregwa na Satani, ahubwo babishobozwa no gutakamba batakambira Imana umucunguzi wabo kugira ngo abatsindanishirize. Bamutakambira bipfuza ko yohosha ibirego bya Satani, basaba bati turengere ku mwansi wacu kubera imbaraga ikomeye y'umusaraba. Kristo acecekesha uwo murezi w'umunyabyaha w'umunyabukana cyangwa w'umunyabyaha. Imana idufashe cyane. Abantu b'Imana rero nta muntu n'umwe ashobora kwishoboza gutakambira Imana cyangwa se gusaba Imana yisigura yerekana yuko ibyo Satani amurega atari byo, ahubwo ikibera ica kamaro umwana w'umuntu nuko umuntu atakambira Imana agasenga. Muri uko gusenga umuntu akatura ibyaha byiwe, noneho agasaba Imana kugira ngo abe ariyo irushirizaho kumukura mu maboko y'umwansi. Iyo rero umunyabyaha ari mu maboko y'umwansi abasa nuko atamenya ibiriko biraba, kubera yuko umwansi bituma atera umunyabyaha umwijima mu buryo bw'impwemu. Muri ubwo buryo umusambanyi wamubwira ati eba icaha cyo gusambana, ugasanga noneho abona kumenga uri kumwanga. Umusuma wamubwira ati eba icaha cy'ubusuma, akabona umenga uri kumwanga. Uwagiriza ibinyoma abandi wamubwira ati eba kwagiriza ibinyoma abandi, akabona umenga n'urwanko umufitiye. Mbere n'abazirura isabato y'Imana nabo wababwira ibijanye n'ubyo kuziririza isabato y'Imana, bagatangura kukwereka ko iyo sabato ata muntu yoshobora kuyigendera. Abantu bagasenga ibigirwamana, wabereka ko basenga ibigirwamana, bakumva umengura abanse. Rero igihe cyose umunyabyaha ari mu cyaha, ni ukuvuga ngo Satani aca imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu, maze noneho bigaca bituma uwo muntu arushirizaho kwibera ahantu akumva kumenga ari amahoro, ariko by'ukuri nta mahoro aba afise, kubera ko ntaba afise isano hagati yawe n'Imana. Ari nacyo gituma igihe cyose umuntu agiriwe ubuntu akibutswa ko ari umunyabyaha, agomba gupfukamira Imana kandi agasenga atakambira Imana. Muri uko gutakamba kongera ko agasubira gatakamba, nk'uko umupfakazi nawe yagumye aza ku mucamanza amusaba kugira ngo amurenganure. Rero aya n'amajambo adasanzwe, amajambo y'ibyizigiro, amajambo yerekana yuko gutakamba k'umunyabyaha, gutakamba k'umuntu w'Imana, ibyo bizotuma noneho Imana mu ijuru imwumva, maze Imana imubabarira amakosa. Noneho umuntu yari ruhebwa, umuntu yari kure y'Imana yegere hafi y'Imana, umuntu yahora avuga nabi atangura kuvuga neza, umuntu yahora yumvira nabi atangura kwiyumvira neza, noneho maze igikorwa cy'Imana gitere kija imbere. Rero aya n'amajambo akomeye cyane. Mu gitabo cya Zekariya dusubire muri cya gice cya 3:4-5 twumvirize icyo habandanya havuga. Umurongo wa kane haravuga ngo umumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma, maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye ko ukugabitanya kwawe, kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero nguko uko Imana irengera umunyabyaha. Umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe, maze noneho umunyabyaha
akiyegereza Imana kandi aka

ababariwe ibyaha byiwe, yihanye ibyaha byiwe, kandi ko by'ukuri ibyaha byiwe byahanaguritse, byahanaguwe, umuntu agasigara yera derere, no kuvuga ari umugororotsi. Rero Imana iragushaka, Imana iragukeneye uyu munsi, kandi nanjye Imana irankeneye, Imana iradukeneye yuko tugaragaza imico y'ukugororoka kwa Kristo. Nk'uko rero ujya mu mugore yituye umucamanza, maze umucamanza kubwo kubona umugore aguma garuka garuka bigatuma amukorera icyiza atifuza kumukorera icyiza, ni nako abantu bose barondera Kristo maze bakamuronderana umwete n'igishika, ni nako Kristo atashobora kwirengagiza uko gutakamba kw'aba banyabyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana uyu munsi, wumve ko Imana ubuzima bwawe irabukeneye. Irakeneye ko uba umuntu w'amasengesho, irakeneye ko uba umuntu w'ibikorwa byiza, irakeneye kandi ko uba umuntu afatanya n'abandi kugira ngo mwagure ubwami bwa Kristo. Nico gituma ndakwipfuriza guhanga amaso Kristo, ndakwipfuriza gutakamba, kandi wongera utakambe nk'uko uyu mupfakazi nawe atahorereje gutonda imbere y'umucamanza. Rero ikicigisho ni icigisho cerekana ingene umunyabyaha akeneye gusanga Kristo, kandi ko by'ukuri hari ikintu ukeneye noneho kugira ngo ushobore kumvigwa ibyaha byawe bihanagugwe imbere y'Imana. Urakeneye ubwa mbere kumva ko wowe nyine ubwawe hari icyo ukwiye gukora kugira ngo noneho usange Kristo. Rero ndakugira inama kandi ndagutumiriye nshuti mugenzi kugira ngo uhange amaso Kristo, kubera ko niwe kugororoka kwacu, kandi niwe atanga amahoro, niwe atanga ibyizigiro, maze agasubiriza ibyizigiro mu babitakaje. Imana nyenamahoro itweze mu kuri, kandi Imana nyenamahoro iguhezagirane nanje. Imana nyenamahoro yumve ugutakamba kwawe, kandi Imana nyenamahoro ikongera umwete n'ubwira kugira ngo uyirondere ku murango no mu ijoro. Nico cipfuzo nkwipfuriza, kandi nipfuriza bankurikiranye mwese, kandi ndasaba Imana kugira ngo nk'uko umupfakazi yakorewe iciza ariko none akagikoregwa mu buryo butari bwitezwe, nawe ndakwipfuriza kugirirwa ibyiza n'Imana. Niko nisabira, nawe ndagusabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze Mana mushobora byose, turagushimiye kuri Imana wumva ugusenga kw'abana bawe, kandi igihe cyose abana bawe baje bakugana nta gihe na kimwe wigera ubirengagiza. Nico gituma muri kano kanya ndasengeye umuntu wese yankurikiranye ku giti ciwe, ndakwinginze mwami kugira ngo ibyaha byiwe bibabarigwe. Data uzobukoze, niwemere abana bawe wumve ugusenga kwacu. Mwami utumanukanire ubushobozi kugira ngo ukugororoka kwawe abariko kuba mu bikomwa byacu, kandi duhinduke tube abantu beza bazima, tube abakora icijambo ryawe mwami ritugomba ko. Nibyo nsabira abankurikiranye bose, kandi nibyo nanje ubwanje nisabira, nongera ndanabasabira no kuzogira iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.